0: mama warie etu hwa na esipi esita enu nti wa wote menka bia frɛ wodofo na wodofo nso frɛ ne dofo enwumrei esan se dwumadie yi eye dwumadie a ebe ma asomdwe atena fi ma bedwafo nyina atena se enu nti mesrɛ wo se enyi wo kasafidie ni emfi ha ago 96.9 ha koso ati ye be ma onchrechre papa Reverend Sasu, bacho mema wa akwaba.
1: Yana mama.
0: Bacho sisi ehoye.
1: Ehoye papa. Obia ehoye.
0: Nda radi ase. Mama Vaida, bacho
2: yes,
0: akwaba.
2: Ya, yeah, ejo.
0: Bacho ebusi hafu ehoye.
2: Yana. Bacho wapo muwe.
0: Radi ato menso mehoye pa. Yo. Papa mpacho mema wa kwenye na webi jumidi ya no ewo mpae po kwenye.
1: Pamcho ma ewo mpae. Anyumre nso yada wase ye shirao ye kamfo ye crown aye ye ne trontroma ni kabiana ye de mawo eto nsa frero se ene ma programi enye program awurade uti epono ti na ba darati bibibia rade we yesu kristo edenem aware biara ejija no na programi sene etoto na nsi ye faye mu ne kasa wo jesus denem Amen.
0: Amen. Papa mpacho meda si bibri. Enyumbri yasema edapno so enene se. Kwa imbe enso. Na bema. Warini obeye ija papa. Ama nema. Na kwa imbe enso kura na me oba ware fono. Me buwa mikuno. Mawaye kunu papa. Na ye ma. Awo mu fi yasene mu abane nso enya ye kunu a oye eja owo fie no eso emfaso de ene ni mu endepa baba sofo
1: mama
0: kwai ben so na metumi aboa ma meku aye kunu karno enu ama ben no be ma ya na chese oye be ma papa
1: yo ya weshi
0: oye ekunu pa
1: ya weshi Ajano mwenyina, Happy Father's Day in advance. Ekase mema nsua, intimi emeye ejapano. Arade emwa na omwa japano enedi. Niyemini mnise, yesu umpe upapase mkura adi ya mabibi enkaunwe. Mwaka se ene useje. Nti. Sane tibi ya jana mwuhuwa. Mfaswa. Afina asamu. Se kwa mbeni. Ene jana nkasa. Bema nabe faso nwa ye.
0: Ejapa.
1: Ana ikunupa. Ene diye nsu na. Yire nsu beye. Edi abuwa ni kunu. Na onu nsu etimia beye kunupa. Ana nkwa danso. Edi bebuwa. Omu. Eh papa asemno asema emudu ejapa oba eye bibi de to ma daache fo kra yenka se napade ese japade enteye ejapa adie enteye se eja bia ye papa na woja adie kwasa na bible akase ejapa bia eja inheritance to his children na se asam no we are so be no we perfect maybe a fray Jesus Christ kurase papa o se ni papa akope na o ye papa enti obia wonanso e wo ne ho na se wo ye berima a esese wo hu se de nyame abɔ fi se yeah, but temperamental. Obi a extrovert and obi a introvert. Bro, for kasa kakra kano say obu wa bibi say ano kasa gigigigigigi. Andi eriba fi mwa mwa. Eba kasa imema ni bi ya jiramwa. Eni binsu ye kru kru anakramay. Kru kru rama bi ya oba respondo. Dede bi ya oba respondo. E jiramwa surubo se na Oshawdin enti uhunu ho se meme